Mālo au pito, pe koe whasina tau tau whanongo ki ai, koe tāla hoku ofa ki he api ko ongo ki e. Koe ngāhi kupu irea o kou to'o mai me he hiwa, mārie koe ni, te u whakatū lou moi ha ofanga. Fia fia, ka toanga. Ongo mai he ngalu ea, hoko koho mau tā puaki. Whaka ongo ongo mai be, tāla ho mau ofa, ta tafe. Ma nato kilo a manu. Foki ki loto sene. Ko ia angahi ko puilea whakatonga ko to o mai, mei he fasi ko eni. Ko eno ngataia o e tau polo kalama le e tio whakatonga ki he fiafini, pea o ki ai whakamalo atu, pea o ki ai kolo whakamore more, ka pauna i ai hato o whatongia, pe ko ha ngahi lea na e ta e tau, pe ta e feunga, ko e he kaike tuku halelei, ka o kwhai ai feinga, ko e uhi pe, ko e uhinga o polo kalama ni koe feinga ke tu uloa a lea whakatonga i Aotearoa pe koha tapa pe i mamani. O whane ongo lele yatu a polo kalama ni, o kou kore mua ke whaia tau lotu ke whaka osi aki a tau polo kalama. Eik lele o mau whawhita i atu koe whaka osi ngai e mau ngāwe i fiafkoen, o mau kore atu, ka bau na iai hanga he mea na mau wahe wahe, o wha mua ke aonga ki he kaunga whanonga, mau kore whakamore more, mau kore ka te koe o tua. Koe ha, ai ngai whatongia ke kaha una ke tāpe kina mai mua ka mau tolu. O mau kore ngai mea ni hua whao alo ko sisu ka